0: E fa mna tu tu pe anisi me yo kampani ma pisi nisi no malo le atu nu. Wa fai mau tu manga Samoa. Kala tu au au nanga oni alo fili ma ma fa na fa no le alofa.
1: Wa utu tu ni lise umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngasi fale na tura e peo le mai fatu ka nesa suka toto mawanunga ngungu tinu puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino po le sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo soifu malolo ina ete ola fiafia faso taia ne loa le faulu Lunga ya masaile au pepe, mama moe mausu te lima posa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti susu wane foi, ilona no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saamuna ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mo fa taunga ya sa uma e te filifili I o losi atoa po le fata ulusi ma ua tau ma favela ma tau ma famata te le o loa tu uaisa ma fi ngota mai le sami o o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica filifili so se la e te ono mea ai o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe tau walunga loa e se tupe la fo isa moa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, Morisi Uleo le sa morangalo, Mali Stacey Sponsor.
4: Elua ni vaenga taua e mafaya yona tato tau fia aile pipisi o siyama o famai e fevea ia ili ea mua mua o le tuma mai o tato tino e tau fia aile pipisi atu o siyama inisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe atale pe mafatua foi la fua e vavele solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi aua le ani vale iso o seno fuanga Dua, ole fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mole tolu se fulu ele fasi fulu se kone le uni. Itaimi nga se se aita o mafa, a ele ita o sami, pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai male tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le ta ua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, olo fata winati le fale oloa. E ta ua tele le fata ua o vaenga ne, mole tau fia ole pisi atu o siyama inisi tangata.
2: Ye fa talo fa tu Samoa, toi fa mana tu atu, ye le tau tua, ale a fionga ya pa tu, lata ua lava ngangana, ye po le fetlinga, ya Dr. Sanga Tumua, pa nyani si u pa tu. So sanga sanga seritino po le mafaufau, ye vala au le ofisa ole li fo mai ile numera, ole iba ono toluono, fa ono tasi tasi, iba ono toluono, fa ono tasi tasi. E pe te vala au foi le mopili e leli fo mai, o le o fata si valu, fa lua lua, fitu lua ono. Ia a e fie su watu yai, te maua lea ma fa fei loa ia le fionga ya patu, I lona tuatusi o le shop tasi, St. Martin's Crescent I Blacktown. Ia ma toi fa mana tuatu Samoa, o le atu ua le fionga ya patu, Ia po Dr. Sanga Tumua, ia laufanua o sini nei, mosi o tato watu nuu I Samoa le aso ono. Le aso ono le masina le neyo me, ia ona fatu ato e longu puya li, ia tufo I lea lo otopa ia malo otoma malu, I se aso e to italiu ma yai le fionga ya patu, ae manatua. Olo o yai leva yaso atoa le nei ono mea mtatau, ona faya sau appointment. Vili mua mua le numera. Iva ono tolu ono, fa ono tasi tasi, faya sau appointment ona fa ato aya esu su watu le yai. E fa afeiloa I mafa atalanoa le afionga ya patu. Ia matoi fa amanatu atu sa mua le tato fa amalo stino, le tato vai fa ale natura, Ia po le tato sumpa sumpa sumpa, yaso uma ole va yaso. Ia e te maua lea I le tautua, nei fo I tamali I ole atunuu, Ia le fetalainga ia momoe mausu te lima po asa, ma le tausi ia masaele au pepe. A e fia wala au iai mo nisi fa matalanga le numera, ole o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono manatua. E te maua iai le ti ma le aloe, ma le shake, aso uma ole vai yaso. A e susu fo iai neifa, fata singa, maua ele kolengi atangaloa, awa ele misi lava oe ole hai, au te mauti noa ele chai misi le pule fatonu I kolenginga I vai yaso chai chasi atangaloa, malitato vai fale natura.
1: Ioi, a misi fo I na pito vau, ye a vau wai tutono le fale. Sa ole le, sa ole ufa malo si au ole vai ngale, ele sa ili esisilo manuia. Mana tua foi ai fit telefone fu fu ngai te manu malo ai ta ele ase se senga ma vai ngau ta longa leo fai pelenga pito va ta tu wola fa tu se tu se va pena ilo so fu ma ta tu wola a fit ma lele o mal na va io mi fo in e te manu malo ai ta longa ma te fie fie foi fa tino fa pena wi ta longa fo io le roca pi ma la va ta longa ma sani ona e au vai E te lango nā a whai e lava ma lele ila umā nava ma tā pena lele. E te manu mā loa ia ia ia I tūlanga o fuafuanga wha pena. Ai a whai ai whale e tonu. Ia e sa wale si kapangi kapangi ngā lupupuka pupuka o kā koumaka.
2: Sa o lele. Ia
1: ma tātou tō ila le popo a ia. Tātou wola tau ma whai tātou wola songa songa. Le o wā tasil nā wā inga pito wā e mana ia ili wha moe moe le e peona e tā ua. Talenga ia moe mausu ia ema se fo ilitong si amasai. Ya ele nga tole va nga fa pena ole mau wai fu ole malo si ya ole ti male alo e male shake
2: wai
1: ono fa tu nga in el us fu pasene te mau wai fa malo stino ai malo se fu pasene wai vai le te le pito va ole va nga te mau wai lungo le to ma fali ti alo e
2: wai
1: o tamba na e uma tu tu ya na na e to fu tu tu tonu le fia fi tu tu lo ti male alo e so fa ka sel kamra nga nga uma ko le nga le kula ako Kule ya kuro mal kamoshake.
2: Kamoshake, asa o am.
1: Kile kwa si ayin. E te le to e fia tau sami o wafo. O le hala amatua fa amali e inalo nga lala I vayanga. Umwa iya sa e a. A e tato e fwa itasya maana. Ia lau fa angolo ngatu I lufa ala wilo ino le tato fo. Ma I pito vao. Sa o oi. Ele iya wafo. Le wangi makala wangi marka ko fo. So le halu kamalo le fongo I malua.
2: O ya.
1: E usu fongo kamalo. Yo e malo.
2: E a tangaloa.
1: Oi.
2: Ya e fai fai ya to fa along o to fa au o mai toi ina a.
1: Ah yo ya yo po se fa pe ke war war fa pe ala o fa de cola. Ah. Po fa un ale avia ma o o pe ke un an. Po si fi sa or ke malo vai se un bolo un fa fi au la sa ka ai. O mo ko yo fa fi au wa fo ma ya. Io nei va fa pe na.
2: Ma na ya te.
1: Ai mana tu la la so no le malanga ilo no winga la so lu lu le va ya so fo.
2: Va ya so.
1: Ai fa ile ti fa fo ma ti fi ya le va ile fo ma o ile o ve fo ya le fi nga ya pa tu ma fo ma. O lo e pa pa au ma la la sini nei. Susu ia e ma wala o no va no pe no fa ya tu to va e poking no va no. Ia ile so nga fo ma le so rua. Ia so lu lu lo ta tu fa ma va ile malanga le fi nga le li fo ma. Ai ta wo tele nei vanga na mo le longo puya li yo malo tele lo tacho to do fa ta fo ini si sama to ma futa ai le so ana na fi pito va
2: mana ya
1: wa wo fo ya uye va ai fo ma ipo ma ko a ko se se
2: le se lo fasi ya ya
1: mana tu ta on talu si ki pe si pa sheng ele yo lo kamala ku I ko ko inga ya lo po fa pe il fa ku e a fa fo yo ka mo wo ko ko mo wo lunga ya ku wa lu an a mai faukuanga mali foma ia faifu ukawa afiele suka ia e o vaenga umanga e mo mial soso ninga le foma
2: ai man tua tanga lo mal fa fonga anga sa mo a o meta wa nei o le fa yo le siaki
1: sa o le le
2: a no fo no fo umi io e na tua ile ad watu ye wa fale tonu io
1: e te mana tua fo e pito va o te fa tu tu sina me ait o ko ma sani fa mata e longo no fi o pi tau te le mana tua ma fa e fa o ngol fa me o le po o ve am papala a
2: ia ia
1: ai se ta we te o le va e mana tua e fa ta mala sin ta mai va e ngale ti ti o lo a o pe ma o si a po le a le ke a fi le ke le o lo wa suka a so le Ele umi ave yala o venga pe ai fata malai kama. Yo e kongia yala u lo sa pe ai fata malama ku venga konga fiki. Yeah. Awa tato tio la fata mala nei vai nga fapi na tio va.
2: Ya mali tato vai fa le na tu la tanga lo. O le mana ya ya ya fata singa wa tio fe lo ya i. Ya mai la tio foi sa ma sani ya le marketi sa mo. A o lunga le pasi ya le alu le. Le alu le ngai. Di me foi le po le va a.
1: Wa umara a fa pele wel wa ku ya lu ko le keli o le pasi sa fa ya. Ko tu pu ma fa fa wa fu la ngona fa pena. E si le wa le va fa pe we. Wala uma uma mai tanga lo mpito va. Me sa
2: Me sa fa ya soya.
1: Alu aku sa fa ai ko le keri. O nga le kilo kilo mai lei luma. Nga mai aku a mingo ya ku ngai fonga umi ke ya le ua. Aba ele fese e kai. Ela ale o kakangi se ke le fongi le se se ovili. Me ala o se ilunga ke le fongi ya kai. O sori. E a ua vai uma povi kai. E si e povi la ui kukong o le nokoa. Fai kamanga e oe kuli uma mai povi mamawai mamahamoenga i kua, mga kua mamoenga i kua le pae varu mamoenga. Ala ala unga fai au ka falfonga umi.
2: Ala ua fai ala nga poka. Ua
1: fai ala ngai pepelu. Ae maku ale ai, ele heo isa maumanga ele ngi povi le
2: ngi. Ele ngi se povi ala ko ainga.
1: Makau kua ngai maa au kou vai piko yuka. Fa fai mele fua au ringa ye ye mai he saka le ya wapu wa. Lela fa fanga ye ngi merama. Male ngi ya. Ongo su finga mana tua pito va wa. Ke ale fa per causa la wo cafe fe o la ki le. Ke ale so so akur causa la. O marco wo la kau.
2: Fe ke anga i.
1: Ala wo le long ma shori. Ola au fa nga lu nga marco. Fa le au fa nga lu nga lu ka ma. Nga ha lu wa ya le o le ngi malenga. Ai le ai mangi me mo yo ya.
2: Ya o fa nga le so fuanga.
1: Ya ke ya le wa pe. Oilang isi oil kau fali. I mean, kilo so kau yo lai ngolo ki nga fuli kaki ama kesang me nga ngi kaki o mai wai lai. Nga luwa kwa ya le masi ngi fa awasi vasila ko pepelo ko ngi. Aur ke ngi pe ala ku sa e ala ku le a ong sa ong ko disi sa mo. Ale o se e ki ali ngi ma ku ngar ar ki pasi al me ale fa i ba.
2: Lei me se ba o manga le se aqui na é.
1: É super ca com a Rosi passou lá. Bela com por isso aí foi um pito va. Ah, ya. Tá tá lá no aí foi de Mario na winga fa pega. Saulo com uma olo e ngam. Tá Saulo é foi melhor que kilo e o lungo le vai. Ah, que kilo me foi. Vai de uma fale com um galera como.
2: Lenga ma que passi sa mo. Ah.
1: Camalar na pelo, foi mais evalula com lo como o que. Vale la fu povo. Ai entra ele acorda uma coa lá o WhatsApp macau que
2: né aí me sabia eu e
1: mana eu nem vai ganhar na é fa Sofia e folha ata é para fazer foi aí a Sofia eu era para pensar como via foi mo ele picou lá só
2: com a galera onga com a galera onga
1: ai ai por estar o folha na web pito vau a fai sa fai ya so ia fu yule le mal mal mama mare vai titi ol so fu nga sa so fu ma bo tato wola mai wala utele la ka mi nge ko fai ya kula pelo mala fa le akal nga i e tu pula nga sa mo e ke fo ai
2: wala cha chaulia ne ba chau
1: i wala ya sa ai nga le fo ngi wila fi la lu ko fu ko fu ka vale uma sa mo e ba ku isi ai nga kai koru kai fa ka vale le si ai nga se na
2: e le nga la
1: ka ha war ba ka mi nge yo si tier tu la nga manwi o sa mo ba ye ye le to sa o to nga va nga na te mo uma sa o to va te mo uma ia mo mo su ma sa
2: mana ye tele ina wa tu lai mal tata mi tanga lo o wa dus na lima minute o te na tele le tu lai lua a ye ma toi fa mana tu atu ye le tau tua ale ali le penona ai loto Samoa o ka oka le Pan Pacific supermarket
1: ye le
2: yo si ko ingo no ye ma Andrew sad a e se foi mal mana ye le fa le o lo a tanga lo ma wa o mai so se o lo
1: Pito vao e tau nu ale le upu ole malmua ngana le atu nu tu ina le pusi masiana fia lau. Wai nganga makua le soifua wakawai aku ia yusi nei fo ita mali. Ya. Au ke fai yako langa kaukua male au o nganga.
2: Oka.
1: Oka. Lale ke ke vai ole anga yoye masalo. Nea so si le fia iwa fia tau sanga le soifua le sunga yanu. Masal pose mo le valu se furu pia. Le
2: ai. Tilo pose mea ole fitu se furu mo antupo ya le soifua o. O no, I will never tell this story in the Atangalo.
1: I love my Lue, Lue,
2: yeah.
1: Telano to a peel, the winger now tell a picture of a voice and tell you to inol pussy Malana Fila. Wow. Nalima two or so if you are like Alanga Yoi.
2: Yoi,
1: let's say, fight it here. You know, my Walliman, we allow Jay, and I tell you that. ya le tina ai no siona ai no a le va nga la na pe ona fautu ai no fole ma lok te lo ta tu tu wa fer tu ya a
2: a
1: wa la uta linga su o le uli ya pole anga ya tu foi to mftanga le fiaf e maua uma ina le fale o loa le sunga le li le panona ya no
2: ya e mare tua ta tanga loa fa pel fa funga anga Samoa ya e malanga la mare tua ina Samoa e fai mai ana fa ataunga
1: o umbalala
2: yoi
1: ai longa e koe yesi si ale inge ino ma longa e koe yesi si se si fai pisi ni si fa pele o Samoa e ma fai hao na hali Samoa e fei loa imo tatu tangata
2: yoi
1: ma le au fai pisi ni si fai Samoa e awala mai ya
2: ya na loa
1: le e fai ya ina i tautalanga ya ma fai mai ele fai to ale ma fai ona ma waina i talo tau ma fai se ese ia mese fai o mea tau lima aka aka ma te fai atole wanga ia tole vai esfo pito vau lea sofa to mo utu uti nao lea tunu
2: ia a mana ia fo ia fa manatu ia tama
1: iwe
2: e tama fa mole mole
1: o lea sau ia no vai
2: ila ima wale pole tasi
1: iwe
2: ole ula Yo le sei.
1: Ah, alo kakai.
2: Kaukalinga.
1: Le pe kaukalinga ya le ula ni fola le ke manga o ila le o le fola o no ma. Ah.
2: Mana tu. Wala
1: pa fa me alo fola so tina.
2: Yo. Mana ya tere tama ya ma fa pe fo ya lo ma fa na wa.
1: Au te fa ya tu pito va wa le la ku ni fol ke mala ku e vo ima kinga. Ya e mo e mo e ku e fo ima ska mo kiki. Ah, kangi or ka mo kiki. Ku le ima ku wa ku le po. Ole a fasi ora na fo ye on me haro fasi le tu nan fi fi tina. Po aso tina ya kofuka makiki malanga
2: mana ya tangaloa mana ya la ei sose la ei lo mawai yo mawai foi la ei alo mafana tangaloa mai si tato tofi Samoa o lo mai Samoa ese male mana ya
1: e fai o lo mai Samoa pito vao ya e fai pena fo no mawai o lo mai ya te roi New Zealand
2: no le askulimi
1: kamalanga ka fifi e vai yo ya a walunga e piko va ngal falo no
2: ya
1: kai fa kai lima ka lungi askulimi ave a
2: mana ya
1: kamanga mai ya ke lo ngi sila manga tamanga e tua ya ile fia fi ile nga tela te mi vole lo wa mata no wa man tu fia fi lo mata sal ve ve la wili ya ya ya ai matua ai lunga no fa mari ina ile ya molto mo tanga le uli ya ile nga tsofu ile pito va mo le va notu ina tua wa fo sil fil man lo telo tatu tunu nai va nga wa ya le mai tawa tu ya ine ya ya sini le tatu tau le sa tanga i fa fol tau pito va
2: mana ya le ma fan fan o lo
1: ya ya ya pe ona fa ya tu o ta una u pe ala u ka ko sa mo le ma ah yo
2: le ne ya so le mana ya
1: yo o le va mai ta watu o le wa nga mai le lu so ma lima ti kri lo no winga ma fa na fa na a o le va ya tu fa folia i se ao ah
2: pe
1: na na fa ma ma mai fa po u li u li mai ni so va nga a le ma nga ya le nga ma ka fi ku o nga i ka ya o ah nga ya o to ana sa anga ya tu se sai ya ale umai ta watu wa ma lo si ma su ma na ya ma yo le la o fori nga vai ana ole alo faole tu atal si e fa pena fori mai tawo tu fa pena al talo te ole so atayao ya ole no vai nga fa lawe tele pe ona yai ile ne ya so ma na ile ma fana fana ya nga ale mo na tu a ma na tina si ala wa sin sina ya a wala la tu fa ma wo yul fa mar stino ba wo fo il fa si nga ma lo si e tu va
2: ma na ya yo ye ma toy fa ma na tu tanga lo pe a fa ye fie bala aul pa ye mal ma malo le atinu ile o fale o lo o nom ye le pan pacific supermarket ya le numera o le iba balu tolu lima fa iba lu fa iba balu tolu lima fa iba lu fa ya e fie sua tu fo ya mo ila to ile o mai loa ya le mea ye le pan pacific supermarket ya le shop tasi bid wheel Yo ele shopping center le corner of Carlisle Avenue, ya ma Bidwill Square ete mawa yai, ya le Pan Pacific Supermarket, le susunga ya nom ya ma Andrew Sard. Ya ai usi mai pela fa fonga Samoa, o le tautua le nei a le leo le Samoa na ngalo va valuai ma le alive, iva se folu tasi ma le lima famo, ma ya wawuli wa stona itatasi.

0: Ia le nā Samoa wa o tō whaafafonga. Ia tātou tala mai si o tātou tofi Samoa tu ina mai Saunia. E le tu si tala le si uleo le Samoa na ngalo le sisunga. Ia tā Sesa Lam Sam. Ia ole atoe maua seisi whaapoponga i le aso ataiao. I lunga ole se lautesi ma le tolu whaamoa mai le itula e ono. Ia se ipa ia le iwa le afiafi. Ia e awhai o maua mai ele tatu tustala. Ia le polokalame le ne itula ole awauli. Ia manuia la asanga uma ole sauni atu lea ili whamanatuina le aso sapa ia ataiao. Ia whamalo o Samoa lau tapo inga mamalu le ne itula ole tatu polokalame. Mana ya tatou tala, le tatou tala lea le puipuinga o le ngātai whale e voilea I nā I sāwhata, le sefulu miliona tala. Ia olo o whaia lava I le whaasoa I lea se eleni e pei ona tā ua I le tatou tustala, tangaloa. Ioi, ole a whai a mautinoa ma mautu lelei ia ole a lusa o lava ia le tupe ale a inga ele la tautu stupe ai a fai ai le aini la tautu stupe ia ole a fai ale siaki ole a fai ale siaki ia mana ia fo ilea
1: maa ia kele
0: ole tupe ma uafua atanga loa fapel fafonga anga Samoa ia waile aia sato mea na fai ale ngatai fale na ole sawa le vaa ni usila pa ulia ai
1: mana ia Kafia piko vawa sa mua le vang.
0: Ia.
1: Kafia vai a kwa se vase I paudia ngā kaifaro na mako vui kumalo. Kafia fai
0: mili.
1: Kafia fai se furu mili yonga fo ia.
0: Ia le nā.
1: Ma fau fau fau lea taita pito vale telefo yo nisi o vaa waleva sa fau ngā ina ngā taifale o tato. Ia ia fo inisi vale hauta vea tu itu singa sa ole le ia. So le ia. Mola kia ole le yore malo nisi. Kero ngai nisi vaa peo le limuri mukau. Ya la le awa fare anga ina I masalo e o le fare anga ina fo inga to I falo ni so na ya fio anga ni so I tu malo ya la le ya se me ofie le fingi la ko se fulu milion
0: ma wa ele la titil se le ni
1: am e fa ta fo I to fo le pulo fingi malo ya ona va anga le awa le opo I mala ele tu la nga no fo fo e o ya il tato tu pele ya la o tu ina umma ya ao le tu malo e polo faso a wa fo le rumana I manuia le ngata yo na tangata ia alta wati na aina fo ia wa ia le fenga ye fo I ma ola to fo I ngata I fale wa mata ia o tau singo a inga mo le rumana
0: manuia yo e ia mali tato tala le bloke che le malo a e pui pia ia lo mafana o mata tia a le le tele e te e atua I fala au fa saina a
1: mane ia tele
0: ai mai se a o nga mo I lato e le ia afia ya wa la tole wa afia e tu sa tele la va se afia ya masanga wenga la tu ina ya a lo ta mo faile malo mana ya tele le fe so so ani ma ya le malo ya pani ilalo ole UNICEF a Samoa e se malita ua atanga loa fa perfa fonga anga Samoa ya pui pui mai ya ila chou ele yo o ile fala
1: fia,
0: yo ele changfia
1: mana ya tere va nga le pito va wa o ye fu fu nga le malo fa tai fo ile malo ya pani
0: ai ha
1: ona e a ta to to tu mate pa ye o le fainga ta ya me sai la to wa fia yo te lo wa fia te lo ma fu fa fa le nga ina ai fo ile le nga te fa le nga ina ai O le tangata o le fuafuanga pa ia le li ia wafai. Ma di tala le tusi pa ia outou tino tau te leilo e outou tino maru maru ia o le li.
0: Yoe.
1: A faila e te faaleanga ina lo tino maru tino pe au faaleanga ina. Iwa ono faa uya mato e faaleanga le maru maru o le li.
0: Ya le tua.
1: Ai ese le tau o le vaenga le wae. Oto te la uta vae e pito vang. Ua makua mama ia ua makua aia le fuala au faasa ina le olanga. Ya ma ua matua aure ta ua le por kalame por polo keti le ya te apito vao.
0: Mana ya.
1: Mo ila to ele ya afia.
0: Yoi.
1: Ta ti ya hatanga ta ya ua ya afia ua ka ngofua ya ya ua makua ilonga ngai panga ki ai. Pa ua le mea ya ina imofeunti ne ya mo le tatu watunu. Ya ya se suinga le le imo sa mo le anga ilunga. Nga te lo ua fai ya si leva. O afia sa moi fuala au fasaina.
0: A olea fatoa maua. Iyo
1: ya, fafetai le fainga malo. Te fafetai apea le vaenga le ya te awaya. Ya ona umafai, ona ta umafai. Faisela vya inga mo tatu tangata. Masi ang tupulanga lumana ileo a inga nuu itu malo. Ay, masi ole malo.
0: Ya mana tueleta watau sanga o ilato matau tia la iti
1: se fulu lima se fulu lima angai mai lalo umatua ia fai na e faa sa orali na vai awa o nei te loa fatu ulanga li numero tasile wa ia ifo I me o fualau faa sa ina o Australia pito vau
0: yoi
1: lea matua popole wa sa o leleia lea fianga leo na ialo mafana ututono a onga wa umatua malosi a fo e ale la ale aisa ma fualau faa sa ina ututono a onga matala mai se au tu tatu matua yo e matai tu te mea lori ta mai lea onga mali te ni lea onga ah
0: ni mali tai e piki mai ya
1: yo e ola ufa na upito vao I le ma faino tu ula fua ia e te alua momoli o eto e lima loa minute a matai lea onga momoli lo alfaito alfa lea onga
0: mana ya
1: eto e lima el te mitu e lea onga utu wai oi ah
0: e au mai
1: wa alu wai mali fao tonu nganga ku ua malang sa umai lo leang o mo fonte tala no fe yaung ah ai ini vai nga pisini si mani mata puta mai ti ave te mila tu yaung ia longo mai lo e matu ah a wani isi vai nga fo ilele
0: e fa li lo lilo
1: ah li lo lilo chamit ya se va nga la te mi fo yo malo longa ele o lo atu matu pe fa pe ina pasiere polo le pasite to no ni si fo yo nga wa te lo ele ver pui pui nga sta mi ti ti ma me ole asai sai ti ai Marka mai kiki lale sa orlo kolfengo leo langa leanga tonua o.
0: Yo e male tatou tala la le fapea itana o ineia ineia tunu e tupua ia. Matu la ia I wale to e malu pui pui ana I la foli ia.
1: Mata o tia sa o le leo e pito vao. Le hai mana tua fo I pito vao.
0: Ia.
1: Ima o tunu unei ele sa o la ono le malu pui pui ono mta angaluenga o leo leo. Ao tatou talo fai. Talo fai yo inai lau foli. Ae e paule vanga ia te au ia sa malu fo ia mesela le uni wa te tala noa au ia le mātou tū malo. Ia malo mātou fai tū le motu te le isa la fai. O le malu ia pui pui pui ngā li ima fai pule.
0: Mana
1: ia. Pa leo le vanga manga manga ae fa tupu ve vesi se tama whana wa se afti ang. Pe fasi se lau fali I tutono on malai ta alo. Iwa oki si ako au. Le tō kala pulong winga wa pa male uni ya le nga kala le pa fa fa sala nga le afio anga ya ile tanga ta na te fasia pe fa tu pu se veve si to no te mio talo ta ilo la le vai te mi ni wa ke lo sa tu lo le pule nga afio anga le malu le le ah ani so afio anga ya wa to la lo kai kai nga le aisa wa upu mo ni nga ele fe fe wa ke lo arko ke le la ye bu mo ku wa kan ofiale aisa ma a e afu o fe mai afu mai ma nga manu yo no Ya wa am fu mai mangol au ai sound o ni so afi ah
0: iyo iyo ye mele beleta u le au mai mo ya e wa tu fo ye mata mata ta longa lo ma fa na u ya po ta longa fo ya afi anga ah ya e wa tu fo fa tu pu vesi ya ai mana tu onai la foli ya e fai fo ye la to wa onga ya e ma wali to mai e bola to te ma wali ta le ni le ya e tu ai ma fe ula le ya le be fo ile ai atanga lo le la fa la foli ya la to nga luenga
1: iyo ma na ya ya ai fai se tapu ma se e te tau na I se tu la fo no ma se ya inga le socio lo foli Samoa. Awa ni toi mai maulo la tau te mio e whātino ai ni fuafuanga whapea lau fali ino ta longa ai tu malo e tupu ai mea whapea.
0: Ioe.
1: Ioe, wale upu moni ale na ale au maia ma ua mau popo ma lelei se pui puinga. Ia ito tono ole ai tu malo ma kalapu e whātino ai ia la tu ngā nuenga ia. Wanga isa o lelei ia. Watawai atu male alofa I mau mau waisi so I fua o se ola o se tama whana wile ngata le te te vai atu. So le ongisi fo o kama ika ilo fali.
0: Ilo fasia.
1: Ale upu moni waka kere fia vai aka kere fia. Ola aka vai aku soka kua fingi. Akuri ka unsi a mai kokongu I malai fapea. Pito vau. I le matango fie se vavai o tuenga fapea. Ia. Pa al meo loka fia maua loka ngakanga ke fai. Ema kua unguki. Io le upu moni ya. Ele le iale fo I ole mai. Ia ae ele iso solo. Ona I vaengle na e avatua I fautuanga. Ya eto sile sile mama oile pule ali ima fai pule ile tu langa le na ima fai ona maru pui pui ya nei lo fari o fati no ya ta longa mo le anga ima wa le ruma na le na le stomai tit ai mai atu fai ina la wa pele o le fai ngol ta longa ile tembo no sai ile fai pe atu ale vai ya so o lo fali le ngano fali ko pe u marka longa al wa ku piki au kele le manusa mor ka piki ki nga kai mili hai
0: ya
1: pe fale tonu ile lo fali inga sia po no wa ela mana tu fai pito vao e to se furu lima le au. Se furu lima le si au taaro, se furu lima le unga kōru, se furu kanga kai kasila lau fali o le, a le rua makale,
0: vaia
1: le talo. A misi la le vaia le lau fali. A oi le tu le au kafu, a if so suani mai, a pa e la foi. Ya pa li le tapu e inga, to e so fuli la, to e au foi tu e, a.
0: Ya ma le si tu atangaloa, e mafafawi foa, oi mai tilo tilo atu e sili, e pa e la foli, a. Ya anu e faisa wa onga fa la foli, ya fa yatu ai foi sa mo.
1: Ma isa le le, alo lo fina, alo pito va. Ai longa nga ka alo ka ilo, pe pa se kule poro a sa sel mua uru.
0: Ai longa, yo ai longa nga o yai.
1: Ale oso, yo le faso e sa il ka longa. Tako, tu era lo teko, kui.
0: Ya ai talo sia le oni matua atanga loa. Ai wa tsau I matua na fa no fo file mu ya ta alonga aloma fa na u. Ya male tato tsala le mai le malo o New Zealand le lo fe so so ani mai o alo o le o alo le atunu o lo nga lulu fa le o le o New Zealand le fa pia o le a o atu le to alima le lo po poni Samoa umapele ya ia tato talo sia
1: mana ya le taita ia tu sitam fana ule tunu mana ya telefoni na fufuang
0: pau olea atanga loa fa pel fa funga anga Samoa ia mana tu afayo Samoa ia yao pitanga ia yao pitanga Samoa ia tato talo matalo sia ia le tu la ini me fa pena olea sina ufa soa ia tanga loa
1: ili ale vae ngale pituva
0: pa vatu fa peo alo mafana ua Samoa la aya onga leo leo la aya wa pasia la to wa onga leo leo e New Zealand a le la to e vatu I Samoa a wa foi la ia le
1: mana ia tele la ufa soa le tu le pituva o le tau ia te au a vatu ata mafana ua Samoa ua ia le to mai man tu vo le fa longa ku ta tu tala fo we le fa pe tu la tu fa isu isu enga
0: ya na le fa fo tu
1: a tu fa fo tu ma fa ti nor fa nga nga na fa si no le awali ia le le sa mo ya va ai o le ke le fa ma ngi lo ki u ki fa ile me ale a ma ki lo ki lo le fa ngo le me ale a e lo va ai ku re ke a inga ya la fa I ngi o lo I a fa fo wa ma ku a o va lo le le a e se ba wo e
0: le na
1: a le cha u le na ya cha u la ma ni pe pi tanga pe a wa nga wa tu la to wi ya wa so so ni I ma tanga lu nga le o le si so ye ye se ku ke o la le anga va va te le na I o le cha u fo le la tu sa mo mo mo li ya tu le fe a pe a fa wo ye le to mai fa pi to e ma na ya fo yo lo ta o fi o na to fa fo li ya Awani I se pona I o ila to to va tu fia. Ai aku akam papa se wa akam se saoa.
0: Kamala ko ya le ni pitanga. Ia maleta to tau vanga si me mamafa a le fa pera lima sfulu ya tunu o le lalo langi o le a wa ya tu sa mo mana ya tele a
1: wa o le fa si no termine ya pito va le wa ya tu telefo ina ya tatu pini au lo la wa mata a
0: ya mala sa sa tu ai foli tama a ina a
1: sa o le le ya
0: a fe so so ni ngai si tatu tofi
1: wa matua ma man tu fi pito va le temi mo mo le fa tu fa ti no ia le maua to afati no ai fo ile va en o talung o sisi o me mama falla lang se atu motor pacifica ya fo wo to mu ya tato ya o se fa ya ya mas mi tam tang fo ya fa ta ye fo ya te la to pristine o va en o sisi nga o me mama falla tunu ya ona ole tulang ma wo lunga ma le ta mu faina ye mu fayon si ti tulang ole fo talung fa nga ta ma ya samo
0: Ma
1: le mai tawa ya bo sala na tawa ai mana tu voi pa wai o talo ngai tele na tu ma ti lai sa mo ile nga tele o me ma fa si si na o me ma ya tu la ngai fai pele ngal tei fo sa ya ya u ele mai a yo
0: tei mi sa ele ya
1: o ya fa ya kule ala kore so a ko e ka ku I ele ya la fa mai ye ma pe o nei talo ngai e ma cha mo fio ya halo ma cha ma fa na wo si o tatu tu no
0: Yo, ya, malesi tu langa lea ile fatau sanga ole lave ya inga lea a le polo kalame o feso soa ninga lava ya lo mafanao. Yo, o loo afia pea ile fuala au fasaina matautia lava atanga loa.
1: Ma fafonga oi pito vao ye. Wala, ese le naunauta inga la uili fainga malo. E me se vole na fute vai ya tuwe ole maloa ya pani le tu mati e male tu le.
0: Soso ani mai.
1: Te fafete ye italo sia. Ia mafai ona au ngā lea fui vāenga. Ia ile si si o mga o le tatu tunu.
0: Mana tua lua miliona. Ele se tupela I titi. Le fesoswa ninga o lo o sa atu I tutonu. fesosoani polo kalame yoi. Ia fapea ia le tangi lea ale maota maota wi inga lea fasala lau
1: o le tangi ale tauta iae fasanga le maota wi inga ia o tūlanga ai o le au mai avatu au le tatalo ale si ule o le sāmona ngalo ia o tātou wāia e tā alo tama maifitāai au le auso
0: ia le nā
1: tātou mau o tātou ngā rulu e whātas. Ia wānae e tau maha whauwhau ma tau tilo tilo at. E tasi fwe ale vāenga e ono tua i ole wham sinonga. Te lea mai vāenga ole o tua i a ima mai tau Samoa. I le lea mi o tonu talu mai al wham sinonga lea le a fionga i ato e lupi. Lea ua tau alia e mai mamahala malama Samoa le pi o pi o wham sinonga Samoa. Malato unga e whaia i nei mata upolo a mait.
0: Sa ole le.
1: Nā le a vatua ia a mai ia o fea ni wha masinonga o wha pea e tā pāle matua alu atu o le talengo le sunga ia asi atai sa mo e whailana mori mau a o fea i a wha fea a lai tau te vaa i mea ilunga le TV sa wha i atu asi ata a wha fea le mori mau a le ulungali i le alilo penka ngaka pongi a iku a mea e oa makua le kariko ngunga ia le aku unge iku inga wha masinonga o wha pea si le ia le kwa kafea o le wha masinonga sa mo e tu e fili tupetoa a mai ni tai ni fa masino a watu fa fopo ni sa mo e lava lo lato si la fia ma le to mai ma fa ma o ni ni la to to to ya fa ia fa masino ngale atu nu
0: na fa fa se ma fa se fa ai unga ya ma le tato tala le o ka se leva na fa nga solo a ya Lisa Marie a tanga loa
1: io e
0: o le a fa ia ta u ai
1: ya le fa masino nga fa ya nga ya
0: le a ta u
1: a la la ta to so mai vai me to nu na pito va ona tu la email mele ya to e lupe a
0: ya
1: a ta to ma va ono o me fa fa ni u a le va na tu la ile va nga le na la la ta to so mai le fa ai unga le na ta to tiro tiro ta tiro le le to nga fi am fam si nonga pi opa le ala la va tue leo leo le fam ya le va nga le ole ole mori mo tu tu sia a papadi e fai ma mori ya a mori mo kus kusia la wo kit kan ai le lo po nga fasio ki
0: sa ole
1: le problema nga ya se kal ole fa fa ngo fiera pe pelo le ai se kal le nga le ai mai tau Jole ma kila kila yo ngai fa ai longa le mori ma wale fo ku finge
0: ya ma le fo ye a pe cha bo afia ma ta uai ya le ngo le pale mi ya bo chua na ai a
1: ta u no ta ta ima va na fa pe ya u ma ka va ya ya a wala pi o pi o ma ka ka fa so di ku la fo asa ave ma ka ka yo le malo
0: Me tau tia, ia ma le tatou tala muli muli lea sa mua ma lau whaafonga anga a tangaloa. Le ufapea e tototongi uma ia tupelea na avea ele si inga ngase ngase a. Ini usi lau le vaalele o tau me tau mafa mea uma.
1: O te whaafitaifo ia au ia le kapeneta pito vao ma le whaakale anga e tawana whailea miotonu. A fayo ye ingan nal tu la fono mal fa vai ore malo sa mo ye o ise a et ta wa ma no me ale ngal tu ta i pean fa yet o yo ke le au se tanga tu ti le nga ore pai a ta ro pale mia sa mo ore pale mia yo le ku ku
0: ta
1: tu ti tau fa i lang lang ma pa ore mia se se la na ta ta inga ma vai nga fa pe na tu ala lo ya ai e fa ye sa mo le fa yu Ai le fa pe o fainga on kanga kai le fie fie le pale mian ka on fie le fainga fai unga mangi fai mo se se le ai.
0: Helena.
1: E te tau mau no mea on te toi te tongi le tupe are ale a ingo le pale mian.
0: Ta o lele.
1: I te tau wau na i o wau fa fia ke mi wau kula ingi si o kai kai. Fa fia ngā mai fafo ngā mai ai. Ngā mangi ala ko kupe po kupe ale a kungua sa ko pisa ai la pele ai.
0: Sa o lele.
1: Nā wai fai atu seu le manutanga ile ngan. Ile le ayo le mai tau tapua i sa mua malana tapua inga. E whawhetai. Le ua taulu taulu ua ali vai manino ua pule alo fale atu. O le ua whawhoi sia le manuia o le fionga le li pa le mia ta mao le atunu. Ia la hala uto e fwoi atu i sa mua ta tilu tilu atu fwoi. O le makua malo si alka malo. Na whawhetai ona o le pule whaso i fua le tapau le lang. E o mwhai ayon toi whawhoi sia i ona ti ute mona fai vatalo sia le tatalo. Se ka ku karu mo ta ita yule malo, ta talo mo le fionga le li pale mia malanga ka peneta, ta talo mo le susunga ya tu ila epol ta ita yule tua ngai. Malana fo i tua ngai, ina i tau fai maua ni mana. A wale ta ita ino au pito vau, au te lehi tatanga tafu ilile, au te fia fia. ile tua ngai ai malo si sei tua ngai ngai ale malo i meta tau ma mesa so le ale le finga o ngai me ngi o me o king ngai me finga o fai a kua o le ai finga o a
0: ai a tanga loa e mo ele o ta o ye ta tau tala a ye le palo ta fo ile a mai maunga tolu le na fai ai
1: maka maka ir palo ko le se le poki
0: maka maka ko ai ya sa fai fo ya sina fa no no
1: o kele
0: au se pa ki
1: ya
0: ai mana tu so le yo ka kal ka langa so le
1: le wa ka ka mai ya ya yu ya wingo ka nga kai go for ka na ya tu lo wai la tu ele wa ke lo pito va o le tele o totonu o le taulanga tu lo wale ma malu le tu no lo papa au malala yu ila tu ele al to tele yo le ofai pisinisi uma te lo ila tu le totonu tele le ofai pisinisi ke le le ofai aisa kele le ofai kwala ofaso
0: yo le aisa ma
1: tu tonu la ia le ma fo le melia tau mfai ia no tia le memon sai sai kia ya wangi sao me ai e ka mo fai aku wal sa e lingo le amio ko ngole ku a wa ta si ale vai ta e fa te yo le fo ya wa pa u se situa to tu la se situa o le sunga po le fion ya la ultimu ya u ele se fo va ai ya le u manu ma lo fa nga pa lo ta a vai mo ngot ah ya o le ala fo linga me o le tu ma lo ai ya le pe a mai tau se situ pito va e pe ya ma fuli la tu la ngol lang ol hechar pipi
0: ya le me wa leva
1: iyo ya ta tu ta lu sia ya wa le si si fo ya le fion ya a la ultimu ya ya o ta ma fa na wa fo ya le atu nu e ta lu sia yo wa le ya si si fa pou le fa va va wa
0: ah
1: ya na ta wa na li ani fu o nga wenga ya ta ma te fo ya le fion ya ta ya li se pou te lenga ya ta ya li se wo le sa ya mo mo le tofi o te whaftei au na olana whātō whāla inga na māfuai o nā. Ia ai, ui ese a whai a e le olona taimi pē a, ia atone pau fwoi nei re taimi e pau.
0: Ese taimi e tue tūla.
1: Ioi, se pau al popo uli e pau nei te tue tūpū tahe au.
0: Ia sā maumalau tāpua inga mamalu fitu minute wa te aile i tūla e tolu. Ia ai ole aso o ula atu a tātou tala mai si o tātou tofi. Ia li si ufufonga ole Peace Chapel wha amalo losi usila o tau fafufonga.

0: Efa mna tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu nuu. Wa fai mau tu umanga Samoa. Malato au onanga o ni alo fili ma mafana fano le alofa.
1: Wa utu toni lise umna langatila fa apulo mitua lima se ufa amalo fa yole faiwa.
2: Ngasi fale na atura epe ole maifatu kanesa suka toto mawelunga ngungu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi manatua neiloa the nutrition and queen etali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe seki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yoe emomosi ya ifo ima ufolinga ola na anava aselau pasene loso ifo malolo ina ete ola fiafia farsota ya neiloa refaulu Lunga ya masai le opepe, mama moe mausu te lima posa, ile ofa olima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa olima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu nite tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saamuna ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa taunga ya so uma eta filifili I olosi atoa pole fa taulusi
3: maua tama favela matama famata tele oloa tu ai sama fi ngota mai sami o olo ss mame taulima mai pacifica filifili so sela e te ono me ai o tu sita yala matusi ole ola mo uma oe
2: tawa lunga loa ese tope la fo samoa fa so ta ina ilole sunga ya no po entry sat ilona no fanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, Morisi Uleon le saa mona ngalo, Mali Stacey Sponsor.
4: A faya ni a ni a unga ipeye fulu. A iti le o tinga ini, uta ua lo toa. Manta itu ule nei, ma faa tinga vaenga nei. Ia e nafu e sea isi potu po se vaenga ule falu, uta ma mau mai lu a inga. Ia faa e sea vaenga fao ngai tangata wa fia mai a inga a toa. A fipa mti nga le ulu po itino, inu kuala au ni ti nga malolo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua mali. Tele li tang mafai kuala au aina mea mata, ma kuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mai taimi umo. Nofo le leile fali ma tama ma mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua ma lolo ino mo se fau tuanga li fua ma. Ai li isau li fua ma. Ia tau tua na awane I isau li se pasi o se taa vale lau pasese ina le ia fia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Alo atu Samoa e lau tapo inga mamalu ile nei tu lao le tato polo kalame na watu la I mali tataimi was fulma le lima minute wate ai nei le tu lai tolu. Ya atalwai Samoa fifata alofa le tautua ya ila tou olo o mata mata mai moa mai lunga o apio folinga. Ya ila tou olo o tapo ia le polo kalame le si uleo le Samoa ngalo. Ya fata alofa atoa ilfa le tua ya Helena Nena. Ya malona ali ya chao finu ule apai chao finu u my Melbourne fafitai mo fa manyanga ile tautua ile nei ile nei ya soto nai fatalo fatu ya sample lover fafitai tele le mafuta mai ya fa pe foyen fatalo fatu ya tapuni masi fafitai tele le mafuta mai ya fa pe le fale tua ya vao vai nei au tanga vai ya vai olo mafuta mai America fafitai tele le fatasi mai Ya fa pe fo in fa talo fa twa ya Levi anae olo mafuta my Christ Church ya fa ftai tele la fa manatu yo la timu ya wo malo mai li tuto ta lo malo li tuto tasi ai le ol HRPP sa ole le
1: malo fa ftai sunga ya Levi anae mo fa manatu
2: yo
1: sa ole le ya ai wa lan kau kau ko le ka mai kai lo piko va yo wa la ku ya mar kau la ngola la ko Eben mayala ko HRPP ya IFF time of I'm not Saudi le ya mana ya ya ole wa ya langa ko me kikingi ole ki mu ya ya ko anga elele ya elele te lo mantu fo ole minsta tu pele sa ya ya fa malo fa te ole u pali mai ya atonu ele to e umivo le ne voi pa inga male wa lu le non fio le la bol bua tau sanga taruna ole ole tasi ole I mai ale ni tau sanga momo ya a fa ya ai fa ma ni ma tang o feel tom fa ma ye tu lo fo yo le a e lo fo ya tang a tai e tu la nga la na tau tu e le tu no pe a mai ni pa ya inga
2: ah ya
1: to va fi mo mo ya tu e fo na ya lo fa nga ina ya inga wo ya me se fo ila tu lo fa fo nga mai ah e mana tu le loto ya pe ona fa na tu mai e le sunga le fo mai e a fiunga ya pa tu ya ono mo mo mai lo fa anga le sunga fa fa nga inga ya cho tu le tfunga mal fa tua sunga ya pasta a pasta tio a cho tu le tfunga ya fa ta yo lo ma puta mal sunga fa fa nga inga ya mal fa tua mo le tue lo fa anga le tatu por kreme fa bena fo ina mo le tu lo fa anga ya ile a fion el pali che le tai cho yo ane mal fa tua ya viva me se fo il telenga ya on te moa a fe i fa pe fo tu ya sala masina pena vona monia tu lo fanga sia wo ia to isa aku va be fo fo tu ia sita la moni va kuso ele opiko va o ia va ku an fa monia tu lo fanga ina fio va fo tu ma sele no foalo pe vo da fio ia to da foa vete moti ma fo tu ia su mel malo moni mai ia no fanga mo de to tu ia monia tu fo lo fanga mo auto ia ma sele sunga ia ma wa Malo, na feio fiar wa kamalo le upon hi fui vai nga wata mali ai fiar wa ipas.
2: Iya.
1: Ya amalo no me yang ngal wenga wiki ni wa fele upon kamalo a. Ya le le wa le ki wa wa ki kilo kilo fu ai me ai ngai kokongo le oka a. Wa kamaya. La hal wa la fa se pespa maka po a me ai le oka la hal we mo mali. Mo mali ya tu ro fa nga na ro fa na tu va um fer ma wa ni va ngal tatu tatu.
2: Ya ma e fie fatalo fa tu fo e ia le tau tua ya mel e ke ya mel e le kana fa fe tai tele le fa tasi mai ia fatalo fa tu fo e le wo mai ma le pa anga ma mai le si u le o le samo na ngalo le fa le tua ya epi ke yo niu apu
1: o le wo kau mai mi fa ngua
2: o le wo fa tasi mai mai melbourne
1: yo e ma ba ka ka tau nu al te selling wo le ya tu ti ti no tu vai mai le ya tau tu ti ti fo no tu le tu
2: Mana tua le baia.
1: Malo malanga manuia.
2: Le baia so lea na fatasi mai le Sheraton i Samoa. Ya le wato e taliu mai fanua. Le wai Melbourne. Faftai mo fa manianga.
1: Faftai le alofo le li. O leo tue taitai manuia. Mai fai ngā malanga i lau fanua vito li Melbourne.
2: Ioi. Ya mai fie molmoli a troi fai alofa anga i le fetalainga ya lio le babe a Nesi. Ya male fale tua ya se fulu fatasi. Ya ile si ufufonga maalie le neyo Marina Davis la Samoa.

0: ocho fa fonga ile polo kalame matanga ofi saunia ya mafonga ina mai ele fionga ya patu ya po doctor sanga chumua panyani si upatu ilata ua lavanga ngana tate mala malama yai yoi mana ya tele ile polo kalame ale fionga ya patu a fai o maua mai le tautua ale si uleo le samona ngalo ile nei chulao le wauli ya emomoli ya tulfa malo la utautua upu ya Samoa malau fisoso aninga e ala ilo walofa le soifua malo lo ina leleyo na yota ato utangata ya manuia le alo atu isa uninga pa ia le asusa pa ia ata yao ya te oe fapea ya le faletua ya la mauta mi neva ona tato utua efe iloa ifo ilea mwese faa poponga o le proklame le soifua malo lo ina lei ilunga o le selau tese ma le tolu famo ma ile tulae ono se ipa ia le iva ile afiafi ya tae au. Ia o le na Samoa matango fie le autu ma le aunga o le proklame le li fo mai le ne yaso o totonga le e yaile fatunga o. Yoi, e yaile fatunga o wato atele lava na yo tatou tangata ua afia ai i le neifa amai po le ne ngase ngase ya ole fatunga o. Ma walunga le toto, ole suka, ya maisi lava e maua ifo ya ama nga ya tuai ile kanesa pe afai ele maua se fofo po se tonga fitinga. Ai peyo na e faafofonga matato faa longolongo atu ile taua tele. Ole saunoanga mai tatofo maisamo a vele nei va yaso ya ma va yaso e fa atawa ina ai ya le fatunga o a fai o tawa afia po olo e afia ya sa ili tonga fitinga a wole fa atu utu u yai ona e pe ona tato fa longo longo atu atu wai ya e fa le tonu wai lava i tato e afia nei fa mai ya tato mataala ya isa moa bia fai o yei matua tausi ya po oe foi lava malo soifua o lo e ngase ngase ya ili nei tūlanga e fai ngata yo e yei lava taimi ele mafai yei ona fewai ya pe e telele niniva le ulu ya male soifua malo lo ina lava ele mafai ele tangata ona va aia le lei o ia ona e telele vai vai ma afianga e maua mai ai pe a afia o fatunga o. Mana tua sa moa le anava a le tato fo mai sa moa o lo soifua malo lo ina le lei. O lo o yo lava a ao ya mao ulima ya ai usi mai pe ala o fa afonga sa moa.
1: O le se ona sa o mafai le suko e mafai o na afia i o tautunga. Fa atelei na.

Reportia ele so upu leo leo ya Andrew McGracken nga mari leo umale pai late malana soa ile taimi ole faala bilave male to se fulu sangata manu nua ila tousa ngalu lue to ton wole afale ile taimi na soa ai ele maalele lea no fanga ole to atele na afia imanuanga yola tautino mai ile mu polo fanga solo su esuenga ilea faala bilave. Why a telephone in my last set of Perth, Australia is a seafall. O se fala lava in the two la ile masina o te sema, o le tau sanga wa tuanai, lua olua lima, na mali waile li ia Tim Picton, e tolus ful maleono na tau sanga, ina ua faa maonia le osu faa ia o le ua maliu, e lea li ia Brody Jake Diwoha, e tolus se fulu o na tau sanga. Ole aso lulu na tu la iai Brody ile fa amasinonga na fa alea o nga ina uma molianga e peo na molia ai e leo leo lea ali I peita ai ua toi tolo pole toi ilo ilo ina ole fa ai unga ile aso luas ful malfecho me ole tausanga le nei lua o lua ono inisio ripotia leo leo a tau mafaile au tusi sala e fesili ngia Brody fa asanga ilia fa alave lave ina wamae ale fa amasinonga ele ai mase upu na ngangana ya ilia ali I. Waya telefoni mai ile seteo meleponi Vitoria la vea fua fuanga aile ifai misa ole aso tofi aso tolus fulu aperila I leitu la sful maltasi le taiao na tu la iese fa alabe labe I le alii ave ta avale ole ambulance sai fafo o se fale ainga I le pichanu o wata ua o Broadway ai fa te ia ina ua tuusi ta avale ma ngai ma iese alii ma oso fa ia ile naifi na alu ese mai le fa atupu fa alabe labe sa awina le na fa manu alia ile fale mai mo tonga fitinga isu isu enga leo leo na mawale ali e tols ful male lua ona tau sanga ile picho no a winter crescent e reservoir ile tu la tasi le la vaso ole aso varele na tu la iai ile fa masinonga ele mawa sona yunga. Waya telefoni mai le sete o Tasmania. Ole va yaso le nei ni faa mana tuina ai I tutonu o Tasmania. Le atoanga ole tolu se fulu tau sanga. Talu ona tu la ili faa lavelave I Port Arthur. Le ana tafanga ina ai e Martin Bryant. Mamali li wai le tolu se fulu male lima o tangata. E manu nua le lua se fulu male tolu. Ile aso lua se fulu male valu a perila. Tasi iva iva ono. Sao noa leli ipale miau au se talia ya Anthony Albanese. Ma ia faafetaya lealii ia Walter Mikak. Ona na mali liu lona to alua malana fana uteine to alua I lea faalavelave. Ma o Walter na ia amatalia ona faatalo sangaina le malo. A o tulai le foe o le pale mia John Howard. Ina ia faatula fonoina. Ila tau alo o umia ina a upenga malo losi e yai fana. Mai ile tasiiva iva ono, ile tasiiva iva fitu. Ole tele o sete ese o Australia. Na la tau pasia le tu la fono, ile faa tu la fono ina o nei a upenga malo losi. Male tato waya telefoni faa iu. Mai ile sete o sini ni usawelese. A osauni ya ise ulungali ima le lafa anawe to aono. Ole asifi enonofo I Queensland. Matu ua Bowen Heads I Hawkesbury region I sini nei. Ole tina male tamaititi to otasi. Sai Queensland. Ai ole tamama le fa anawe to alima. Sai lolato ufale I Bowen Heads. Na fata ia ina ua mule la tau fale le tae au o le asunga fua. Na mafaya le tamaa o na ia sefe ina la na whanau e to atolu. Peita I o le isi to alua na mani liu uma I le amu.
Ele o ta ua reporti a leo leo.

0: Yo Samoa ya ole si fonga le na Sam Chugun. Yo he. Oa ole fui mu. Yo le nana so ula twai. Ya le tato waya telefoni feto soa I tala me tutupu I sete SS o au se talia. Yo taipe fo ilava o Samoa a tele twai nga me SS lo tutupu pea atanga loa.
1: Yo he. Mane ya tele tato tala mai le waya telefoni fa maro ta pena ila o fionga tu stala. Ya wa talinga fi fa longo fo I alfa fonga mal tapo I mai samo ya pita yo no tato te mi pito va o le mai to se fulu ya tato minute
0: to se fulu minute
1: ya ato no ise o ta fa to pito pel tato pen ya tala no I na mana ya yo tala o me o no tutu pu wa
0: ya ai sa o ai atanga loa ona wa to se fulu ta minute a Ya yeah, mo lia 25 tai mm. la utapo inga mamalu samo fa la va tafo ke lope o lo e ma u ma yele tau tu al si u leo le samo na ngalo ya fa fa tai atu I la utapo inga mamalu fa mana tu atu tato toi fe lo ai foi I le fia fia tai ao I lunga o le selau te si mali tolu fa mo mai le tu lai ono se pa ia le iva I le fia fi ya yeah, Emmanuel le alo atu samo Ya I tau ninga pa ia I le asu sa atae ao Yo e manatua Ya te o tau tama Sa unili le intou mea alofa Ya e le o tae ao E mole ba yaso lea Yo e le asu sa
1: Manatua pito vaka ka penga mamau akua Kai mile ngei
0: Ai E kaunga iei foi sa ue mea alofa
1: Waleva nga hafi filo le popo
0: Yo e samboa Ya ai fafta ya tu la utapo inga mamalu manu ya tele le alo atu ile sapa ya ta ya sa mo ta to to fe lo ya fo ile ya ile fia fia ta ya tanga lo
1: ya afa pena fo fia mo ya tu na ya lo fa lo fa fa u ne pito va mo le tapo me le tu nu le fa ngalo ni fo I wo mo pa anga mama ile loto ya o ya o mo fa o na fa fo ngai mama u le tato na ngal ni fo va ngal fia fi mo ya tu fa anga mo uto Ya faem, ai mesra vosi a uo ia sasa, ma pusi ma kasti o ma uo le avano e faa fonga mai, o moli atu aro faa nga mo utou. Ya mesra fu, ya ui le se mako au pili aki, le faa nga le ina utou, moli faa la waitele atu aro faa nga, ai mesra vavale faa saunga le antunu. Pito vau, ya, au fai uane ai mo moli atu ili olo faa nga fai, uman faa ma vai atu ai foi, ya ili atunu.
0: Ya fie mon moli atu alo faa nga, ya mati nimo leifi, Ia fa pe fo I al fatu ya afe maleta Leone Mati Mitch ia fa pe afe maleta Joshua ia fa pe fo ya no molmoli atwa ya lo fa anga ile fatu ya fa ola tane ile inva ai yo olo o mafuta mai ile si u fofonga le nei o eki sua o lo mana
1: Baro, ia fa pe na fo na molmoli atwa ya lo fa anga pito va fa u moleta po mai ra fa inga benga fa wina le atu so se ala mo so se peteli ta po ai Ya mafa ma vai atu ai fo ili tapu ai mai ele atu nu. Ya mali e mai esa amua fai ole asa ufi ta faa fonga fonga singa ngana watau la udu ole au fai nga aruenga. Ma atau te matua atu ya oe ole matua fai tama. Tau ina ya angale lele atu amanu ya le alo atu ole atu nu imalo longa le fia fia na nei. Ya alu male mana alfea ufu ole fole le sapati kwa iyo ole ili aso atai au. Tato utu ai fedo efo ilele taimi masani ule tato porkala me ilunga ole slautis molitoru faa mo. Ono anga ya tule iwa le fia fi. Ya ai mali au fai ngaru wenga le fio ngai apito vahu mana ya Anne-Marie ya tu fia vahalele ta ala mala auto wawona fa soifuwa ya saa mwale tunu pia leile anganga